0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix. Sari, sari, shari'a ta 101, jama'a da jabon Power Bank.
2: Mai girma mai shari'a, na yi caji na wa awa 12, amma yayi ya waya ta caji na minti na 8, kacal.
1: Me yasa baka mai da shi ba?
2: Mayarwa, sun toshe ni.
3: Ina kalubalantar hakan ya mai girma. Da an ce daga Jumia ne, dayan mai da shi kawai. Jumia a buɗe take kowane lokaci. Mayarwa kyauta kuɗi za su dawo gaba ɗaya.
1: An wasa da shari'a.
3: Akan Jumia yana da sauki. Buɗe manhajar Jumia, je gurin account, zaɓi kayan, sannan da nan return. Za a mayar da kuɗinku. Akwai sharuɗa da ka'idoji. Jumia, farin ciki ya iso.

0: Stai pro liccio, ma fa so piace.
1: Akuku anke na bero no site no noro ndi wazobia FM. Nkakari wea bu itinali ni sepon otu. Opriche nebe mbo sozi ni kukudi.
2: Ototo ama ibu ndene je goli. Nyanu monte kika nye gisi oku gemere muna kakuko. Mada abuwa bi ye amerikanye mata no ha wun mbende obato obuda juo yi wapuru ime obudo Kanu. Ndo tuwaso, haka na mwa kukuma na mana adwaka na afuonu nekuma nekusike. Obro kwa nekwe tegini iho tukuru, nekwe haka haji no wayo. Nemenka na po chilu tegi jezu bike. Deko siri wede tata baba niri na abuwa no wankise na fopuku abuwa iri abuwa nisi. Mabro gene Tuesday afyeke. Osisi obu na frogi ekwe mfeke, ikukuburie tunye na ajohia. Onye obu na sinandu ediege ya mma, nyado dodo je wela na zurike, magi onwegi ya bondo fokwarage. Onye obu na sini yede mma adege mma, olibeni nye tinye kwa nanu, nye jezie bururi beo. Oka konko tutobo kura randi boliva ngosu je. Oga karake luola, tontinana, kienoro riadanda. Ejizi wayo blunya bakuko wanujuwe nebutere gende banyo. Ndia ewe reko kwenu wayo wene areba tande banyo. Haji kwen wayo, na areba tani ike. Kebo na unu mede, jingwayo wena batani ike. Sibi kwenyabu mkitodu ubua. Tutu. Ndebanye nyabe gulego agafe nkuwaka. Akukanye na anobo na mada abu aga kwala. Nde nke ngulangu. Ebi mrikiti ibubu ndebo. Ezibo tapa na aro. Mbende ojebo abike. Mbende obatobu da juo iji mwae we wapu. Otu obwe dini imo burukanu wana apose nja wandebanyo. Ekwe kwaka. Kadebanye nda parambamba. Deka akosri weko. Mbende kesri nono. Mbende nke binu imo buangwa. Mbende nekunase. Obro noka. Gwende obatobu da juo yindea. Nezie, ago hatu mbontumbo meskalaba, haka niliri ato zuruke, bundi biara ya bije. Ekwe kwa kaka, hasina nyabo, abatanyi nande kasina, wewu batande banyo, ehabu nisi, nankana, welekeri isi nke mbwede. Kanyabi yeji nino wayo, wepotuo. Diko osiri wede, emrika amata nankati nyirubudo nine, nojo. Undina abogo, undina abogo, maka nde banyi, ekwe kwa rapuo. Deko siri wede mma ekere dirobi nigwe. Iya anyi nekubo gene na anwunta mwanya. Onye ona atakwano mwanya. Iya abu oku onye ozono ni imo gwa anwa jino nwa wene kuna ase. Ekere dirobi nigwe na ndago oboda anyi jino nwa we sote maso chiego ozubo. Nyabu nsochi esochi yabi ye noko noko biri yabu ije nkenke. Mankebe zio kundeba anye ndo chichi oboda anye. Ewe bogi yobu na ana betapu cham. Basara yaba akoka anako ubua. Oke, okay, kwekwa anyime, kosi je choba ndi ocha. Okwa mwansu uji ajuga ajujua na mbo juonya na abokana ajurito. Nchobo danyi kande kuo, oke okay, kwa anyime. Okwa ane kuo chie ndiba anye, ofu ane eme. Ako kwa anye na anobo na katozo eburu kwa ewe ucheri imo budu platu. Eme la kamado ono kukia degene. Ope katampe nyabu reye saa, bundi nkeji nnonwa yewe unwa. Na nyabu nkeda na bakin ladi. Eri abu nkeji nime nyabu budu platu. Deko siri wede. Eji mwae weme kanyumata na ndo mekome bundi jini no mwayo we uchie. Deko siri wede, eji mwae weme kanyumata no mwagi yobu na uchicha gemi itona. Iya boku governor nkobu da mwabonye na pokele buji na kane kwenye bubudu nkwa. We bondi nine na alwaru ubo sio, ebu watu nunu, ana mekunu nkwa nase, ezi bote nche suruke, gadi nyere ndi bundi na haku ubo. Governor abonye jini no mwae weku okuwa. Ngwa ngwa na ekwe nkwa, oji nwa ewe jene eba nwa eburu nde mmadu na nyabu obu anwa. Eba nwa ona eje ndo odika mmadu suye na azo weje. Ona abuwa ndi nine bonde na kubo, egu watu na hao, evru ndi na kubo, anyake ya abuwa nkete ndo mekome apuru ndi gane sepu unu anu na ala. Ebu atu nunu kanyi na ikuma kana mwani adu nyerori na ijoku wa bowa mbodo. Government nke obodo na ekwe mkwa mwane ekwe sike. Na aga enye ndi na kubo ezibo tenche. Ebu atu nunu na prondi nke ngulangu ubua. Anya mruga anya de kazu. Akwima na nke mfrunanya bezi oku. Nke mfrunanti nezie nezie oku uga kwa okabu. Kedigwa ebo oku uga sirinabata na nke bezi oku wa. Oku ni ibebu nke dienu ni imobu da abuja onyangwa jino wa yonde banyi. Wene banyanya na nyabu onyonyo anwa. Bu nke ewe potara gene. Basara yabu, shake, sani. Bu onye nke eji no wa yomeka amatanonya bu onye nki si. Nanda na ebu ebu na uku na akadi na mbakari tizu anwa. Bu nde na ebu ebu na achoro kabwa. Onye si alobu da anye ba medibola tinebu. Ubo wambino cheye mba anwa. Bu nke akuru yaba asiri na mbwekara aga. Nyabu asiri nde banyi no koku dalo ibu budonyo bu kwa anyo. Degozri wende nde banyo, eji nongwa ya weme kanyi mata, na nyabu shake bonye nkeji nongwa ya kuo, nda, nkebezi yo kunde banyo, eji nkatabutere meko, ebuterio, mana kwa kwaranha, mwukwa unu napi, mbura ade kuya, iya buwekuo jinaka wene kunase, nyabu nkatego eji ngoyo, guaju mabute mabuterie, boki ya webe ebele, obuki ni yaso ni hiyane eme, kama no kianyo hezi buwebele, iji eje nkoma, mani ya kwaranha, gekwenu ntichega ndo unaka nante, evro njema unu neje, oga akukwa afona la makana wangwele judasi no kwa netiti unu. Deko siri nime yabu onyonyo, eji nwa ya wenene nuni ibe, mungwa mwa nebe nye yabu ibe, makana nebe ibe nkonye wulitiri, age nelu yanya. Eba makwarena, nde nkoso bonde nkaka jie jikano godele. Manakodu ubua, haka kanaka nubi ndibanyi, jia naka, eba wabu nasula suto bola kodo ni ipazo, haka ngane wutelu unu. Okwima na dibia, ogwa lozo ndibanyi, manozo jere jide dibia, tibu nyo yanya. Uche mkwo na uche diochi, enwegi kahana abosi webulo tu cha cha cha cha. Iya abagu gobelo nye ndotu aine kichinaka, wene kumane kusike. Iye nenya nyinsobu mane sonyela ayo nkwa mulo oku noko. Efule izi enwege sinche, efule enwege sinche, efule nkana abogene, network na anoko ufobono. Ime nenu nkete nkete, iya abu abu kwa nenya nyesibo tensobu, na nyabu ndeba nyafa nkanu wama nitikwara abata nkato, ibu ambofo. Na nyaba ono duge nguike webe na njerebe ni imo obudo kebi. De gozire de, onyo kuimu nombi nyaka di naka ni menyaba obudo nke kebi bonya na bogene. Abubakar bonye nkeji nda Abubakar fawa. Bonye jingwa yonyangwa mwona wande taku koku ni menyaba brini nkebi. Eba mwa koji no mwa yo. Wene megene sindi ntako na ndi mwalabo cheka nkolu unu. Makanu unu ama agota. Di gozire de, nyabo nge nkane kwa bata nkito, eji nwa wena abambo efo, na mwoke na mwa nyege jino mwa yo wede manyeche kwa hafa, ndi nkene torbo na ndi nke torgo rubua. Bu nke kuru no video li, onyangwa bu mondi, abani irino tu, nke omwa mea eno ni imie, oga digide digide digide, weruwa na omwa juna rina abani nkato. Oji nwa we kuwa mwa nasio, na oku wane kumane kusike, efule mwege sinche, nezie nezie, Obro kwa na yabi ye kadaga, oge nyanye zibo tensobo, maka nandu anyo mwanyi na kwa ndega alwaru webangwa. Ogwa ni abu, ebe nkeka champa, maka no nye dendu ndebanyi ubinyaka na kukwa. Ige ni indezu goke, anya adigo mkwadobe. Ige jizikuwa kutina unye ndebanyi, oku isi nongwa yori sine nunko weli tuwe. Oba abro vazie nanya, kedikuwa ndine kuwa kuwa, kedeba newegia. Ndo tu aine kejigo nongwa emeka anyumata, wepe katazie mpe ubua, nyaburuzie igwendi nefa la nanyo fufe. Ono kukwa gade, otu puko na gene milion, otu gene otu nali milion na gene noma, keji nwa wene meka amata, nodigo. Eji nwa wene kuna sioni, ugwe mwada anu wano gade otu milion na okara. Bondi nkeji nongwa yobambofo, nyamu mbinyaka nkoku onyisi ala gemena afona abia abia. Nda bunda geji nongwa yowelu olu, efu riyeni nega gotu esiri tuanyi ya. Onyisi oche ndo tuwa bonya na boka muta Josh unye. Bonyi kada bogeni, amupitan bonye nkemirika pata nonya bonyo kibe woniterisi. Oji nwa yweme kukwa putive topore ndeta uko unyangwa. Ngwa ngwa eji nongwa yweje na nyabo. Onyi sibo ochega buruburu nkende na maka gene. Ndi nefa alana nyofe bonye na po Brigadier General gene. Olakunle, olakunle. Nyabo olakunle bunabuja keji kwa yweje kuweye. Diko siriwede, oji nongwa yowene kuo. Na iye basara gene ndi nefa alana nyofe. Hano kisi aka, nenwegi kiwepo, eba gabu uliona. maka na ha bu izi afro kwa bo ni ye gbasara ochicho onye kwa uchie ka osi aga de ko siri do na bara afu kwa forsa no du kesi amuye de nketa mma ochi aga gburugburu abo onye nke ji nno nwa e make anyi mata no na ekwe kwa ma na ekwesi ike na ndebo ndede fe na na anyi ofufe gede nkwadobe inye nkwado ha ike ha nile na ume ha nile abuna de mgba na eme mbinye aka diabo iye gbasara akwa onye isi ala nakwa iye ndo obuna akporo ibinye aka maka na anaga arapu yabo onodu ndere fela na anyi choba ndo ozo ha ka ga alu odu dika esi alu na mgbe gara aga anaga eri gini onye di ndu ebe anaga atubu onye di ndu ase igbe chakwa aka mbe ogwani aka eji we mara ezigbo tu ni ibe ige bira be gi biri na bem iri kwa adudu onwe gi kidi kwa nye na adu aka na onu aka ndi na ewejeri ya onye chiro obodo anyi na mgbe gara gaba onye na akpo Goodluck Jonathan Ebele ejigo nwa we yo unu ibe ezigbo ta iyo bu nke ni ime obodo Abuja ko ji nno nwa ye we me gi ni weri ya ba akukwa nwa nke ndi nwa bu ndi si na ha bu ndi na agbaka ya we bulu onye agaghị enwe ike ịpụta zọọkwa onye isi ala ọzọ n'afọ nke na-abịa abịa si dododo were nyaba akwụkwọ tufuo onye ma tụtụ enye aka dịka o siri wee dị Jonathan bụ onye sịrị n'aka onye ọkaikpe bụ onye nke a na-akpọ gịnị chief Chris Uche bụkwa onye ọkaikpe gbara afụ ọnụ o ji nne onwe wee mee ka anyị mata na nyaba okwu a bụ nke o ji nwanyị wee tọgbọ mgbe nyaba onye ọkaiwu bụ onye a na-akpọ Justice Peter Luf nya bụ lifu bụ onye nke ji nne nwayọ ngwa ngwa ọtụrụ anya onye bụ onye lọya nke nwa na-ekwu okwu ebe onye a na-akpọ John Mary bụ onye nke eji nwanyị wee mee ka anyị mata nya bụ John Mary gịnị jide obi bụ onye nke emere ka amata na ọ bịaghị dị n'unyi ikpe ịfụ na ikpe nke nwa owelitere ka ekpee ya ekpe n'otu aka anwa ndị otu INEC afụkwa gị ebe a nakwa Atọmi Jeneral nke gịnị nke okwu obodo anyị dị n'aka bụ onye nke okwu iwu obodo anyị dị ndị adu mbụ ndị nke atụrụ anya na ọ bụrụ ndị a ga-ewelite okwu ka ekpebe mgbe ị na-ele anya n'anya n'anya afụkwa anụ ha ebe a ka eji nnọọ nwayọọ mee gịnị iji nwayọọ mata na ebe ewelitere okwu ekwesịrị abịa na unu welite okwu egeghe ntị nke ugboro abụọ na nke atọ tutu amara ebe a ga-eme maka ọ dị ugbu a eji nnọọ nwayọọ ya bụ ikpe anwa bụ nke eji nnọọ nwayọọ mee ka anyị mata ewerie wee tụnyegori na ngịga na nkata dị n'akụkụ maka na ya bụ ihe anaghị eji nkata echu mmiri n'ihe ka eji tụtụrụ ya ya bụ ihe akwụkwọ nke a gbara ya ka ọ ghara ịpụta tụfugodi ya ma kpata nkata ọzọ ọkwa ịma na ene na enwe ite ndebe anyị ọchọ ịgbanye ọkụ ọ ga-anyụ ozugbo ozugbo ọ gaghị akwụ anwụrụ wee nyụọ ị ga-eme dị nne ọ na-emekwe dị ka ihe ọnwụnwa ka ikwe ndị na-ekwu okwu a kedị ndị a na-amara ụkwụ n'ala ọkwa ndị otu asụ ndebe anyị bụ ndị ji nnọọ nwanyị dọdụ aka na ntị ma na-eti iwuo wee na-ekwu ma na-ekwusi ike na gịnị o si ịgbakwa mbọ kwa ịbụrụ ihe n'ọnụ kpọrọ mahadum dị n'ime obodo anyị o a ga-ejikwe nnọọ nwanyị wee mee nke a na-akpọ ime onye ọ dị na be nne ya tụ ezigbote onye kwuru a na-ada ma ọ bụrụ na gọọmenti ejighị nnọọ nwayọ nya bụ okwu nwoke na ibi ekwuru okwu gbasara kemgbe afọ gịnị ekeresimesi afọ abụọ gara aga okwu ekwuchara ma ṅụọ iyi okwu adịghị ka esi kwu ọ na-etikwa akwa ihe a bụ okwu onye isi ndị otu ọbụ ya na-akpọ gịnị kris ji n'aka wee na-ekwu ma na-eti mkpu n'oke onu na-asị na ọ na-eti akwa ma na-agbawa obi nkata ha na ndị gọọmenti nọ nnọọ nwayọ kpakwa mbacha ka nwanne na nwanne kpaka di na nwunye olukwazie n'ikpeazụ gọọmenti edobe ntị ka onye nubele ezi ịma na onye ewu ebara ọba mmadụ taa ji ị na-eti mkpu ọgba nkịtị ga-ekwe ntị gọọmenti nụrụ na onu anyị anyị kwuchaa nke a ma unu anụghị n'ezie onye ọ dị ọnọrọ zi egodobe nne wee gụbanya bụ akwụkwọ onye ala ọ sịkwa na onweghị onye ọga ihe ọbụla ọ ga-agwa onye ọbụla ji mma aga ya n'azụ na mgbe ya biziela aka nye enweghị ikefu isi ehe ya nwezie okwu nya na-ekwu dịka o siri wee dị ndebe anyị kedigwa ebe onye ala si abata n'okwu a na-ekwu eji nwanyị wee mee ka anyị mata imirikiti imi mmadụ ndebe anyị bụ ndị ọnụ ọgụgụ ya karịrị akarị agụụ ga-emekwa ha isi okotoko ọ bụrụkwa na ihe a na-akpọtụ na Iran akwụsịghị ka enwe ike wee na-eburata ya bụ fetalaịza eji akọ nne onye ọ dịjekwe chọbụ aka ọ ga-eji nwanyị wee kechie afọ maka na agụụ ọ na-abịa n'ike na ebube oge m na-agwụ ka ọ gwụchaa ebe a ka nwa ọsụ ji ga-eji nne onwe ya kwanyere onwe ugwu ọ bụrụ na obi n'igwe soro kwuo elekere anọ na-akụ akụ anyị ezukọ n'ogene mana aka m na-ajụ onye kpara akụ erighị akụ nwanne m jụọ na ya ka ọnụ dị ndị nwụrụ anwụ ị ga-esokwa ibe gị n'odogwu na achalugo maka ndị gbatara wenge ha ọfụma ọ bụkwa mmemme ụmụaka ijigo ego nọla anọlụ kele akụkọ ka njee machigha
3: otutu ebe n'ime obodo kano na kwa mbo wadu mgba gburugburu otutu ihe di iche iche ne
4: Dubai no dalu no ai butele unu ku iye ne iya unu ku mo mo batale ban ndi cdk e batale ban we na joge akwa sili mu iye nene we na ajua iye a nene na emedi na marokwa m oburokwa Dubai kan ko walu unu asikwa na oburo na ti oburo si patasi ego nene iye choziri gi n'obi itori ego iwunyazi ego anyi na ebezi akwa asile oburo si eto an wani wani how far now
5: dalu wanne mu wani Dubai e kele mu unu Afambo Vanessa, Anna Maron with Tinda Nako, CDK. CDK. Yes, oh, I'm fine. I am not here to honor, but can I hear name when you hear DJ? When does all the Kanye na Oboda and Nigeria? I name make a Obodo Dironio will unfair. No Boda in on Ubua was Obodo, Umbijirego, Iganozina, Etitin de Diego. Ah, CDK, baby, Chiche, Sikh, can you see your own Yawolaka? When you all are wounded, Gadema, no Etitin de Ibeha. I'm meaning waiting him the
4: room with all
5: my hair. CDK were bia si oke okay. Kan make and them madu we week na ego nyo wona ha choro igo obungwongwo uno obungwongwa jaru onu
4: nne mi si na oge ni di unu na ere ugwongwo uno ma ya jaru olu
5: yes I na ere ngwongwa jaru
4: ihe nkiri kwan
5: ihe nkiri di ya onwe hi udiri ihe nkiri anye nwe hi ihe di
4: mi ni ri ya ihe ni ekwenti kwan
5: ekwenti di ya onwe we ekwenti na acho anya na here
4: icho ku gbelu
5: ugwe no kwa yes as long as we onye na ere ya
4: keke kwan
5: I na ere keke
4: agwasi go mu unu gwinu kan I na achozi
5: onwe kwa maka ngwa gi nke kachaze mma anya na ha etinye kobo n'ime ihe anyị na-ere ihe ọ bụla na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọ bụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa jọta ego na na-ere ihe ọwụla ị chọrọ ego ị bịa na app anyị a na-akpọ cdk ọhịa anyị na-ere ahịa na ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị nwere ike ịsa anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier anyị ngwa ahịa anya si ha butu unu price a ka ị were hụ ikike cdk nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe cha ọwụ ihe wee anyị butere gị taa ile anya o mebie ọhịa gị alastere gị long
4: ka ebe unu nọ dị se
5: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state ndị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ọchọ Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
4: unu anọrọ n'obodo a
5: anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK ị click ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
4: my sister ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
5: okay ya wụrụ na ị nọ ihe dịka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 07074843345 ka m nwetakwa ya ọzọ 07074843345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya onwe ezi ihe anaghị emezi gara gara so ịbata na app anya ahụ ebe ọwụli chọrọ ịga ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwe fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị
4: ka ọ dịrị gị ofere
5: ofere
4: Dubai ọkwa agwa m unu hey ndị CDK ebutego ihe niile o biko etu a si wee kwuo ihe ka si wee dị biko ịgazi ebe ahụ In short, a trial will convince you. Dalu no. Bye. So things don't

eyun fun egbe awon pajapaja ni Lake Chad ona le ni tin so gbolohun oro yi di mimo ti sin so di mimo pe o le ni ogoji awon apeja eleyi ti won ran lo si orun apapandodo won ni dede akoko ti awon ma gbebon won ti won de si agbegbe na ibon ti won yin lotun ati losi to si je pe awon apeja nbe ni oju oko oju omi eleyi lo mu ki opolopo won ki won re da si inu omi bi apo ewa to si je pe awon miran fi ara gba ota ti won si ti je lorun ni pe ajo leto idibo ile wa ti se INEC ti mu ogojo osu kefa yun odun ti a waye eyi ti won yo di idibo awon atunde fun awon mole igbemo asofin eleyi ti ipo won sofo ni ipele Nasarawa Kano Ondo Enugu ati Rivers gege bi royin se sadi mimo wipe atunde idibo yo waye ni Dawake Nkudu ati Warawa fun awon mole igbemo asoju sofin tun soju awon eniyan ni ipinle Kano bakan na ni o waye ni Nasarawa North bakan na ni o si waye ni Ondo South bakan na ni o waye ni Enugu North ati Rivers South gege bi royin ti won fidi re mole wipe akoko ti won ba ndi eto idibo gomina ipinle Ekiti lowo ona ni won yo di awon atunde idibo eleyi ta menu baye ewe adari fun egbe konkosia ni ipinle Kano Senator Rabiu Musa Nkokoso leni titi nso oro afidi re mole pelu gbolohun wipe idi atabalajo ti ohun fi tele Peter Obi ohun fi ko lukun pelu awon agbagba kan ni ile Arewa ta won si ri wipe eleyi ni o se esore fun awon to ba dodun 2027 eni to ti fi gba kan je gomina ipinle Kano tele Rabiu Konkoso leni titi nso gbolohun oro idi mimo pelu gbolohun wipe ohun kokan jijadun pelu wipe ohun fe tele Obi bi ki ba se wipe ki nkan le rowo somo fun orilede Nigeria Konkoko nso di mimo pelu gbolohun wipe ko si tabi sugbon kankan laarin ohun ati Obi bi ki se wipe fun ilosiwaju ati idagba soke orilede Nigeria oni di atabalajo re ti awon si fi pada sinu egbe oselu MDC ewe eleka eto eko awon oluko ile iwe giga fasiti orilede yi ti tun bere si ni kon bi oyin nu reke pelu gbolohun pe bi ijoba ba kuna lati mu ileri le ka awon ti won se fun awon se ni osu kejila odun 2025 awon yo se be gole iyanselodi miran are fun egbe awon oluko ile iwe giga fasiti lorilede yi crispy one wo leni tin so gbolohun oro yi sita ti sin fidi re mule pelu gbolohun wipe asora na di ba mi kojobo to mo ni ijoba apapo orilede yi fe ya ati awon ile iwe to je ti ijoba ipinle gan papa tori gbogbo bi ti awon fi oro si won ko je ki oro ko lo garaga nibe mo lasiko ti a wa ye bakan ewe ijoba apapo orilede Nigeria so de mimo pe obi ti bi ti owo won ti bere si ni ba ile ifowo pamọ ti agbaye ti se World Bank soro wipe 1.25 billion owo dollar eleyi to je owo to ga yata julo ni joba apapo orilede yi fe ya lati fi mu irapada ba eto rajo orilede Nigeria ati ipese te lolopo janturo won ni forojomi to ro pelu awon ti oro kan o ti lo si owo iwaju le to sin so de mimo wipe ngba ti o ba fi di ojo 24 iyun osu kefo odun ti a wa yi won fi enu oro jona lori yiya owo na lati le okere orilede Iran ni bi ti won tin fi apajanu pelu gbolohun pa won onigba won onigba afike orilede America ko tele ilana merin la ototo ti awon gbe kale oni alafia yo to joba iyun laarin gbogbo agbaye ti se Middle East won ni bi orilede America ba kuna lati tele nti awon we sise wo ero ibonduro ti awon jo se wo ero ibonduro ni ojo kejo osu kerin odun ti a waye awon yo pada si enu kikoju ija si are ni lekere idaraya iko egbe agbobolo abi aworo sti kepe akoni mo gba won imama amakapo ati akon igba keje re Bethel Oji wi pe ki won gbadi awo won fi ko egbe agbabolo ohun sile leyin ti Abia Warriors fi ja panu lowo Kun Khalifa Lamia yo meji si odo ninu idije fi eye Nigerian Premier Football League eleyi to n lo lowo ipele keta din logbon eru re eleyi to waye lopin ose ti o koja yi won ni mose mose ko egbe agbabolo na ko da mose to labia koni mo gba na iroyin kaakiri lewa ati loke okun ni juba n lo losan to ni pe pataki lowo tin to ma teni to dile agbara mu Abdulrahman Balarebe Isa lo se akojopo iroyin eleyi te te gbolo san to ni Abdul Ghaffar Akoni Adebayo lo ti mu royan wa se ti gbo yin ka tun fi re pade lola odo yi ire.

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbu aba
0: okay.
1: Ti a mo si CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji ose
1: ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi pe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo san yoku die die bawo won se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yen sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokko san owole die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon nkan to si le mo san owo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo
0: lo
1: to ti lotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center ni lu kano
1: olule se wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu Eko be ni olotu
2: ero ibanisoro wa ni 07074843345
0: e ba n to pe lekan si
2: 07074843345
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti o ni dukia
3: ore wa kini le to roju koko bayi
4: wo ore
5: o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti

0: Prince, ngwa no me bi ko tinye ọnụ.
1: Prince Ebeki sakpa ai.
2: Ezi mo abongeri.
0: Ngwa na etinye ọnụ n'oge na agwo.
2: Nti kede ko ba do ga ma ka me si nwete ticket o. Odogu na chalu.
0: Eh udodi a ga enwete ya.
1: A ga eru ga aka.
0: Ego.
1: Odiga owe o chegharị ala echiche.
0: Mba, odogu na chalu. Odogu na chalu ga abụ akwa ọnọdụ ndị Kpọti, keke si n'ọdị.
1: Kpọti.
0: Eh. Odogu na chalu go bụkwa ndị odogu inọdobe ndị odogu ibe ha. Ọ bụ na nwoke bụ nwanyị mbụ nke a na-asị na di ma anụ. Burukwa na nwanyị bụkwa achalu ugo n'isi owu. Ibo
1: egwu dịrị adị ma tie atọ.
0: Ebe anwa bụ ebe ọnọdụ ndị. Ego o nwere ihe dị iche. Odogu na achalu ugo na mmechi arọ. Dịka oge mmechi arọ.
1: Nke a bịawa.
0: Bụ mgbe e ji eme ndị ọgaranya ji achụ àjà ewepụta wee kenee Chineke. Bụ onye dobere ndụ. Welụsị Chineke. Ọ dị mma aka na-enye enye. Kriapụta rikọsịa.
1: Ọ dị mma inye enye karịa ịnara anara.
0: Mana odogwu na achalu ugo.
1: Ma bụrụkwa ihe dị ụtọ bụ nrikọ.
0: Odogwu na achalu ugo bụ nke a sịrị na nke a bụ sọ nke ndị ọga. Nwa odibe adịghị ebe a. Ego igegodi ntị. Ego na-eji eji wee mata na ọnọdụ ndị odogwu. Ọ ya na-akpọ ya first 11 ndị Kano.
1: Ọ gịnị dị?
0: First 11 ndị Kano. Ọ bụrụ nke ụmụaka. Ọ bụrụ na isoro na achara ugo nwanne nzu ezu. A sịghị mọni na wọta. Ịdị anụ ka esi agọrọ ya. Mọni na wọta. Ọ bụrụ nke ndị ọgọrọ na-agbụ agbụ n'ukwu. Mba. Ọ bụrụ na ọgọrọ esiri ogige jee zuru ike chebiri Ọktoba. Akpọ ụlọ oriri.
1: Onye ndị bi n'ọnụ ụzọ.
2: Adamba Nasa.
0: Ọ bụrụ Adamba Nasa. Nwoke a na-aza Adamba Nasa.
2: Okoro Kenzi.
0: Afọ gị ka a jụrụ gị kpọba Adamba Nasa.
1: Kedu ihe nọ n'ọnụ ụzọ? Ka ọmụ ka ọ na-akpọ Adamba Nasa.
0: Mba, afọ ya nwazi kịta.
1: Kedu ihe batara n'ụzọ?
0: Ịma na a na-azọ afa ọjị a na-awale eze. Ọjị ga na-awale eze. Kịta azụ enweghị Adamba Nasa kịta. Ọ bụrụ na si egbe ya akụ sepụrụ akụgbo.
1: Nke a wụ Adamba Nasa. Maka njekwa n'ọkụ na ọka anyị.
0: Adamba Nasa
1: amata. Onye kpọmkwa na-akpọchi onye ndị ibi n'ọnụ ụzọ. Onye ndị ibi n'ọnụ ụzọ anyị.
0: Ọ ya bụ Adamba Nasa tụ.
1: Ọ gịnị mekwara
0: na. Adamba Nasa tụ. Oge ọ bụrụ ya.
1: Ọ onye. Ọwụ onye.
0: Ọwụ odibo. Ịma na ụmụ odibo na-akpọ ego ha na-ezere ezere maka ndị ọga ịpịa ha hụtara mpịawa azụ.
1: Maka mpịawa azụ.
0: Ego. Mana ụmụ ụgbọ anyị na-agwa m ihe ndị ọga na-eme ndị ọga sị m bịa okoro bịa. Bịa na aṅụ dị ala m. Nsị ọgịnị. Ọ sị m na mbọsụ ka ego ịmara ihe ọga na-agwa m. Na mbọsụ ka ya na nwunye ejebe ụka. Hụ odibo achịrị igodo pụọ. Na kịta anyị a na-ebuzi igodo ya n'ukwu. Nsị ọgịnị kwa. Ọ sị m hapụ ihe a. M hapụ ihe a.
1: Onye ndị ibi n'ọnụ ụzọ anyị.
2: Ọ ụdị aka akụrụ ezi na mekere ihe ihe kpọchitere azụ. Udo. Okoro ọkwa izugbo n'elu nwoke na nwoke gbara n'eziokwu nke a na-eme. Ọ nwere. Ụmụ na ọga ụtọ ndị ọga na-ezu bụ n'elu.
0: Mụ ndị nwere n'elu
2: ai bebi.
0: Kedụkwa nke bụ ai bebi. Ke nke bụkwa na ai bebi.
1: Onye na-emekwa na ai bebi.
0: Nkwụ na-anya biko na ọ sị na ụmụ ụbọchị na-emezi ai bebi.
1: Ị nụkwa m na.
0: Nwa odibo enwere ike ịnụkọta gole ekwentị gonye nwata nwaanyị. Ka ị na-agbara m ịba. Ego gịnị agbara m ịba.
1: Dede lọta nke ahụ wụ wọtazi.
0: Mba ọ ndị ọga. Ọga ego o nwere ihe na-amarọ. Ọga bụ ihe nwere ike ịga ekwentị.
1: Wụtagodo ọkụ ọka ka anyị mara ma anyị ga-aza nwa ya tupu na-eji ahịa. Onye nọ n'ọnụ ụzọ.
3: Ọkọrọ na ego.
1: Anyị ekene.
0: Ị nwere nkeji iri atọ. Nkeji ka nkeji.
1: Nne m atịcha ma m nne m keke ị mere.
0: Ị na-egbu oge ya.
1: Mgbe ị ga-akpọchighị anyị maka onwe ihe ị ga-ekwute. Ọ rụga eje ahịa, ọ fọrọ nwantịntị oge ka ị jee ahịa.
3: Ekwu na ụmụ ụbọchị na-eme ka nkụ. Ụmụ ụbọchị edinago ndị ọga nnukwu edinago ha. Ụfọdụ ndị ọga n'onwe ha.
0: Ngwa kpọghachi anyị azụ.
1: Onye mere njisi gị chere ka anyị jee ahịa pụta.
4: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
5: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
4: Bros, you want turn to salary? Okay, spell turmeric.
6: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so
6: turmeric.
4: Correct. perfect. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Yanda kuke tafiya haka tari na iya kama ku saboda hayaki da kura. Sha Comics zai sauke muku tarin.
7: Malam Kemis, sai Allah ban maganin tari da zai aiki da sauri.
8: To gashi yin amfani da maganin tari na Comics.
6: Eh lallai Comics na warkar da tari kuma yana da saukin sha. Ku bude ku sha nan take ku huta.
9: Comics kuwa tabbas magani ne.
6: Tari Sha Comics yana warkar da tari. Idan kun ci gaba da tari bayan kwana uku ku je ku ga likita.
10: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: mata da maza muna nan cikin karin lokaci kuma Musa na nan yana jira order sa a cikin hakuri
1: yana bukatar sabon TV injin wanki keken jajiri kayan gyaran jiki da takalman wasan kwallo
2: dakata menene wannan tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu kika wani bugu an ga mai sauki an kawo masa kuma sun ci kwallo
3: wannan farin ciki ne ta iso
4: fasiya

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Ore wa kini re to roju koko bayi
2: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na